0: Pure radio. Music non-stop.
1: Entertainment. Now.
0: It's time to speak.
2: It's a time of a refreshing and blessing. Praise God.
3: Umu chineke, unanwana ye. Nka apre na patagi, no gozi oma. Nke mu mbu pasalari chibu zo Michelle. Nando chuka presa banako, newe trage, na station na anakwa ndozo abali nile. Oku chineke, newe tando. Oku chineke, newe ta mbawe. Oku chineke, newe tantute. Oku chineke, nanapta poni kojo nile koche chere. Karicha siya, oku chineke, na kwa dumu chineke maka mwele nkenge so. Norodu ubua, boro mda watu bigi. Wana hati nyeri diyo hana station ha na pasolari Michelle ibutekola nguzo ku chineke nebere nkone wete abali nile amaram na chineke sino kwa gozie gita wanonodo dika ngebido nguzo nko ku chineke nke abali ta
2: it's a time of a refreshing and blessing praise God
3: ndi nwe madu onanona Ejima jisona pekutegi na abali sato yepo abali asato mke onwa August. Biko nrodo, kambido kwa ki mpote negaki ebya ufero mke wala jizo suri nibu kuyabo mkai mwene echi. Mwa nrodo kambido ubuha. Maka, mkuzi nkuku chineke nke abali ta biko solo mga. Na kukuo Samuel nke mbwisiri ni shi. Agwa ago malite na mwoku nke iri abuo na otu. Samuel Nkembo isiri ni shin agamago malite na amoku nke iri abuo na otu ruo amoku nke iri abuo na ato David wee bịakute Saul guzo n'iru ya o wee hụ ya n'anya nke ukwuu o wee ghọrọ ya onye na-ebu ihe agha Saul wee zigara Jesse ozi si biko ka David guzo n'iru m n'ihi na ọ hụtawo amara n'iru m o ruo mgbe mmụọ ọjọọ ahụ nke Chineke dị n'arụ Saul na David were ụgbọ akwara ya were aka ya kpọọ ya arụ wee dajụọ Saul o wee dị ya mma mmụọ ahụ wee si n'ebe ọ nọ wezuga onwe ya o wee ruo mgbe mmụọ ahụ nke Chineke dị n'arụ Saul na David were ụgbọ akwara ya were aka ya kpọọ ya arụ wee dajụọ Saul o wee dị ya mma mmụọ ọjọọ ahụ wee si n'ebe ọ nọ wezuga onwe ya n'abalị a achọrọ m ikwu okwu n'isiokwu nke mkpọrọ inwe mmeri site n'ito Chineke otuto inwe mmeri n'agha ọbụla nke ị na-alụ n'ihe ọbụla nke ị na-agabiga site n'ito Chineke otuto n'ebe anyị gụrụ n'akwụkwọ nsọ mgbe eze Saul nwere nsogbu nke mmụọ ọjọọ ọ bụ ito Chineke otuto nke David na-emere ya na-enye ya mmeri n'ọnọdụ ọbụla onye ọma na-ege m ntị amaghị m ọnọdụ ịnọ n'ime ya ndị mmadụ na-agabiga ọtụtụ ihe dị iche iche otu nwaanyị bịakwutere m ihe mere obi ji gbawa m kọrọ m akụkọ ụmụ ya anọ na ya agaghị azụlikwa ha na skuul otu o chitere ha na ya chọrọ ka diọkpara ya ka ọ drop out gaga chọọ onye ya na ya ga-azụ ahịa ọgba bụọ ịgba ihe ọ ga-eme na ọ na-ebu ya aka na ya chọkwara ka osogide ọkpara ya pụtakwa onye nke ahụ mụtụrụ ihe before ya nweta admission onwe ya na-enọ na-ere phone parts ma ụmụ ihe fon a ihe agbawa ma obi si ama ọmụ ya si ya Chineke ga-enyere ya aka aga m agbalịkwa n'oke ike ma ha ụmụaka aka agaga skuul achụpụla ha akpọpụtara ha ndị mmadụ na-agabiga ọtụtụ ihe dị iche iche nwatakịrị nwaanyị nọ n'ụlọ ọgwụ shi ụlọ ọgwụ gbapụta bịa n'ọfịs anyị ndị dọkịta na ndị nọọsụ ekwekọla gịnị ya na di ya kwụrụ ụgwọ eji mee ya ọpụreshọn ọ mụrụ nwa tru prosidio so ha kwụfọ 72,000 naira kamgbe ahụ agbachikwu ha ụzọ na ha agaghị ala nọchie ya na hospital ndị mmadụ na-agabiga ọtụtụ ihe na akwụkwọ nsọ ka a kọrọ akọ otu ihe shishi ike ụmụ nwaanyị abụọ si na ha ga-egbu ụmụ ha wee rie the first woman wete nwa ha gbuo rie gbukasịa nwatakịrị tiga n'ime ite shichaa ya rie